0: ko hea hoki la te matua o nā hana i e nei mole mole, doctor?
1: Ia, ki la, ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e katoa tona ono vai ahe o tona matua. E vela wako te mea māhea nini, ko te e loa hoki la wako te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui mui, pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoi ki te ngotua o pepe ko te pui pui tēne tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamai tī lalo i te lima tau heanga ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe tata ni ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ni e tui ki te usually ki te vai o pepe i lunga ko he tui tēnei e ono ia tau ale pui pui mai i te tui tēnei ni tu lo mua wai e lo to haka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai ahe tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tu hoki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hia makahai e mauai e a pepe mahai ke numo ni a pe mau i te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tawale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te nā tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai ahe te matua. Ia, haka hea loa tu ai hoki lā, ni te the national schedule of ona tui pui pui ta mai ti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua kai ko kato tona tau heanga. E he ko atu ma te hulu lima mahina. Ka hai e kato te hoa tau heanga. Ma te iwa tau heanga. Ia ma te toi tui lai hoa i te hulu tahi tau heanga. Ia. Kahetai.
0: Malo, kahetai la hilde te hoko maalama lama malo ni. Hila e hello e ma tau hoki e la hilde hoki na polenga ni. Ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polingi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni heo ni nga nei e tuku atu ki nga mātua maka inga i tau kiki la te mātua ko mole mole.
1: Iyo, e nga koi, ni e ye ki lato e ye lato hehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te ngove ko te hehili mo mo la batakalahi hoka hea nga yau ki i te ngā luenga e hehili. Ni e hehe nga tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke vai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai tina tawale iena na tākoa ko ie tahi tui pui pua kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko ki nei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e hehoe mahea ngā lemo
0: Maloni Aloha, aloha te ona hei, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ie he tino e le atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, kako.

0: una tui ua uma toku tui tauhenga te ku te kā?
1: Iyo, ko te mahuanga, awako e lahilele te peleni e hoi ni, ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhenga te kua teka, ko te pui puinga e anga i lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhenga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoi lava mata hui tauhenga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoinga o nga tui o te hului tauhenga uma. Ke haka tauhe tau i lava ki nga hiuinga o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
0: Hei taini, hello, ai anela te kua kawea i te hulu ma taua leo ngā o ngā lele, mai he lava te mauna kāinga pahe huika?
1: Iyo, ei loa hoki e ki tātou ko ki te lava i nā ilo i longa ko ki tātou tangata pahe huika e maua lunga tātou nu me lai maua i etahi taua le ni o katakita ki ngā taua le hiuka toto maua lunga taua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i eo nā tahi he taua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua i te heart attack, e haka e hulu i nani, pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua i koe i te hulu. Ko ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo, ka hai e hoi tō tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huika ni e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi te hulu, iyo e hoi ngohi o te pehi atu ki e tahi i te hoale. Ko te hoki la ni e tāua i te hoi e nātui pui pui te hulu i tauhianga uma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, nā aungo te hulu, nie koko e tauale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā te hulu mahe ni e lahi la vai tahu e te ihio kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai e loa hoki ko te huiva ia mahae ke kātoa te tolu peli mai aheo ni ko te tale hoki e mahae ke kātoa he lua tolu vai aheo ia e vee hoki la ko te lahi ka lava te kehe kehenga ko koe e tau le ti ngā ai nai te ihulu ka ko te veko te tau le te hulu mahani e lahi lava e he tau le ti ngā ai nai e tahe lava te ihio
0: Hello Maloni ni ane ila ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kainga ke tau hi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tenei hoa mai ho mole mole
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. ta hai ko e ta wale pe lahi noho i te hai ko e ma e ta wale te hulo ne lahi noho i tō poto e a waka hai ko e hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi ato hoki ki e tahi te kāinga ka hai ko ko e tale pe maha tua tulou e maha i ke e ka vani tō ngotu i te i tō lima pe ko te ngaunga tō lima i o ma mana to ho ki ke ho hano o lima ne ka hai ko he ki ka hai ko e hano e hau ki ho hoi te potu e ye ai ko e
0: alo i alo ki la e o te ta hi hili ko mole mole ni e ma hai la ke mau ko i te hulu ka hai ko o ma to tu i te tui pui pui ya e i lo ve ho ki la te tui e i e hona o ngā lahi mole mole
1: Io e velo ko te mea e ni e hei e he tui e he lau pahene ni e ui lava ko ko e mahai ke maua i te hulu ka haina hai tō tui pui pui ko te lahi ngā taimi ko ko e he tau le tī ngā ina pe i kui te hale mai e loa hoki ko ko e he tau le mataloa io e tahi tino hoki e ne e hei ai hoki ni aunga e mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino ka hai koko e hoai tama hoki e pui pui haka tahi ko e matau pepe ka hai e hoai tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pepehi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te naha i atu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o ko e ki te heart attack ni pako te tawa leho atu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello, Maloni, ko nahe hili e tuku tue vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili, kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala bako tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe. On hei ni ke toi peko toi tau luko lawa ni aku hili ko mole mole au kua, ko mole mole ni te mātua. E vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kai nga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatoutoke lau
1: Iyo wai e loka hai e ni e hai tatoi pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koi te hulu ni e pui pui hoki koi ke nahe tawa le mataloa ka hai ko koe ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui ko te lahi hoki ia te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lato hoki, ki lato e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa i aonga. Ki lato hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lato i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E nei ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E veho ki lawa ko te hoai ni, ko te nā ilo ilonga kua e ei nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko ngā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, ia hai hoki tōtu ia te o te COVID ia kua mō ki tōku noho hea unio ni ki te nei ki te tau mālulo te tau hanga nei kua ma te hai te tui o te pui pui o te holo vena ma te COVID
0: te ngali la rai tai lahi la ki te koe tōkta koe kua tā pena pena li lei mō nā vāenga uma iena kai ki la hea loa rai tai lahi lele ko heki hokai kua la te tau o polo kalamek mole mole e ene heo tahitala lava e hoki malohi e hoki pe hautuangi e hoki pe tukuma e hoki e koe awa ko tātou ko tūlanga e ki tātou ke hoki lava ki tātou toke launi e he tō kanga kai palo ki taimi te ia kua o helo tauale kua he tutu kua he hakiriloa koe tō mai ke heo ni mai ki te ki mātou ka e la heo tala muli lava hui a tukuma e ke heo ni ki tātou wa kai nga haka longolongo mai haka mole mole matua
1: Iyo, haka manatu pe atu lava ni ko nga atu I pui pui e heho e mahaonga le mo e hili hoki te pui pui ni veo te lea hili te pui pui lo te tonga hetia hili te pui pui ka kohe ki tupu ni kohe ki tawale te mamalo toke lau tātou noho hea uniu ni iyo ko tātou hoanau hoki ko ni e mea aloha tāua tēnā mai tātou aliki e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahi o iho e kai mahi hoki lava ki tātou uma ni
0: Iyo la, hello Dr. Mary ka pe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leiti o a tatou toke lau ilunga I kinei te PMN toke lau e momoli atu I te matou ho hei tai lahi lele ho hei tai lahi lele ki tō tai mi ma te haka avanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma ma tau longolongo mai lava ki te ki matou ke ola malolo a tatou hoanau ka mehe o tatou ka inga mai na hoa mai pepehi mna ha mai e ne e pipihi ni e ka vea lau ma hae tai lahi lea toi ki te koe ke aloha ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te maa lohi kai mahi alewa te poto ma te maa lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te au kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mahi heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nga aloha angalai e ne mo ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tu hai kuna tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau I nā mea lava tau ola mā lolo ni te mātua haka hei tai lahi lele ni mō tō tai mi
1: Iyo haka he tai ni, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, iyo manu hoki lava he hana e koutou, kai mana tua hoki kona kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te maua I te hui le mu, Iyo, e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau haka longolongo, e vena hoki haka mālo ki te koutou. Ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga I te alālio tēnei. Haka he tai.
0: Ia, haka he tai lahi lele, haka mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni, ia la, te malu tātou kai ngā ke lau, ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki I a Dr. Mary, I a kai mahi hoki lava te heohoninga tēnei, e bookmyvaccine.nz, ni, ko te e maua lai ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e tu heo kalifu nā heohoninga I enei. Kai mō te taimi tēnei, a kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei tai lahi le tātou.

0: PMN Tokelau.
1: Ia la te mamalu tato ka inga kahe tai lahi. Kahe tai lahi lele teo nehe ai mai. Mea manu lava na, na e talatala noa tu lava iei tai mea e tukotu hoki taman kia pakome hi tolo. Kahe viki e te aloha te tua e ui lava ilo loa tau te ahuyahu tenei. Kahe e matea lele ki tatou te tauhinga matea ngale le tatou tamana i te langi. Kumhaia ki tatou ke hoeloa ki matamana kia hi tolo. Tamana malo ni ke tukotuko te amano tenei moko hoko mole mole. Kahe tai ni.
2: Ia halo ni matua. Hadu e na kaiko e. Ebe na hoki e liho ki tohu te katalo ki tuka e mato hoi oa. Ohi ta hoko lua i te hoka hoi ino a tato pula kala mea ka haka malo a. Halo mo te kumo mo ki te aloho te tua e tuka tuku e ki ko lua te hola mati malo imi ka uka ona te tua te nai. Koto he ai hola o tula ma tato pula kala mea ina aho tapu te aliki ni ka malo. Mato a wano i tuka lua ka hewa ko te aho iwa te nei o kauku heo. Ia ko te tau o tato i taka tukila o ko te paino a te nei. Maine kwa tu mai na mo. Tu mai di hoka tonu piko te loto ata. Ia. Ena la moto na he tua te lehu lehu. Te la haka sai to yau tu ga no ku ma mai sku lu ai ta te nei ta yo iwa ni ak nan ma ta lo ko ye nei ku ma ye tho ke au manu la te na ku ma le ka tan mai ta wa ta su ma to li ta mai ju ma le ka ka na te tu nei ye mo li ta to ka tu lo lo ma ta to ka ta ki ma ra yo te lang ku ga lo ke to ho ki ta to te nu te nei ko ta u po ai ka tu ye su wa tu lo an ta ma ta ra le lu ku ma ye tho ke au ta mi te nei wa ka li tu no te mo ka li ye ki na ta ma na ma na ma tu wa le ko he ba le le ki ta hu ya ka ta mi ta ba no ka e ka te ko te lo te tu a wa ko tu la ngā tato ka e ngai lunga tau pono ya tia pe ko tua anghau ki mātou ko tā hea tuki nei e manui a lava hapa hatai. Tu la ngā tato tau o ngā e mana i lele tu la ngā tuai hatai ku a nā hau ko te kātu a ku te hatapu tene te liki i wei lava kua. Tama hua ho mali tato pi to hinu a tenei. Ia ko tuk te lau ko tau pua hau lunga TV ko te hinu ia hia tu na maru hulu i te North Island. Kai ko tuwa hente ka rua e taro te hulu a iku ho kiu kiki ma heu ki te lani. Ako te hala tenei e vei e tama pouli kia ho ki e kapu te langi o na tama hua ho tato pi to hinu a tenei. Kai tama tala ko ko te tulanga tato ka inga mai te matua ke palawa ki tama i te hea hi tulanga ka pole ai manu ia u malele tato ka inga i kinei. Nai te hona tanga tato ka inga vela he mai ni tato kainga ke hai na hon tanga ina mu na bai ham mo du bai ya e ta nu ko mat manu ya e na mata mata ku bulai ne na e na tu ku tanu ide hon tanga de na ya ko ye he mana du ne ge ha on ni ho kal ya du ko ka ta mo du bai ya ho te ngana ya ma da ko mo ma li ga tu ko du ki ka la bo ho ku ki ta hai mai la tu polo klame manu la na ka he wa te mana ma tu ma tu ta to ka ni ne ga ga no no ma ha ga ni ho ke kin tu la nga ni ku pu mana nga na ma te ha ma he te nga nu ko to ke la u ta ka lo a lo ia ve na ho ma tu la nga ina to ina no ma na to ki ina ma to ho ki ko le na me ta u la nga ia to no ku a ma u ha wa no ve na ke ke ho ga ri tu ha nga ka ma ina to ki na ha na u yo ko na nga ha ho ki tu la nga na me ye na ma na ye te ta la no nga ma te ku nga te na na ba ki ia na ka ta u na to ki tu la nga na te ka u te la wo o yo ko o yo ha ni ka ta ki tu la nga ta do ha u si he ku na ti no ma tu te ia ma le wa u ma ki ta mi na ti no ma tu ma lu lu ma tu la nga te na he we tu la le a du ki na ka u te la wo ke o yo ke ke a ha nan ko to he le ni du ko to ta mi la wa ka he ko ya ma hoi ko ia to hana ki na calling of the house i na hoi de pro managers but ani ki hani ngau te ho e ko la ko te ba nga tene i tau ki la to du le te la bla o mana na to e no ka ha wo te e ko ro la ki te me na wa nga mai na tama mana ma tu ko hai lang ia la to wa ko hai lang ia la to ma la nga le le le mai na ha na na ha na ye e la ko ma to e ko tau ma tu to ho ki te na ho ki la tu ku la o mai ko o wa ko to ha na mana po pu na ta to ke he u lu pu ka hai ta pi hai na ha na we ko me na hoki e tato tama na kum mo e tu ni e na na ka e wea ke hoi e tu bai ngu kuru piti e bai tawa mo la tau te we hai toke lau ni te lo tato ilo ko lunga ta upo e hana la wa tawito au a pat me te na na kama ia yo tato ka inga mao tato matua i te resettlement scheme te na na programe na hai tu malo te na la e hau tua tua e mte anganga toka alo alo ki na tupulanga hai ko lau kuto e manoa mo iso hana ki tai hoki e na koi na talaba hoki ia Henry ben hau ki maana a tonu ko te taki ala te na ke o mai ei koto tato luluko ko tahi te halunga te na tau kilanga tato ho ia te na hoki la na tau nuko kila hakuma me mene ke hai ko he kilnga heleninga te nai ko hukila wai te malu toke lau ke hai ko he repo ona loko tau malulu e hai mai hukila ke nunga te net e mole tau la ta kata ing na ka inga ya huta alia mana pito te nua tau ko ni huila kua kuna to e babelele tulanga hai e tuku atu ke nunga te net e ala loha mai e mantu la e lato I tau po e na kilnga heleninga ye na e kata wa lato lato jikse ima tulanga tena ia mati manga la tena mana matu mana to e lua ho I support the housing alo e malu luka e oiu enga tai ki nago na palangi mana maoli ia hoki na pasitika ilani e shula e hoki ni ei ia ona lo bako te alo ma e hoki ki tato ka inga ia e molia toki te e kata e moko to uma nu lako te tua ia tona mana e shula e umbele inga lunga le tanga tai hoi mako te te talo hoki I hoki atu e ieni kotu anu haka manu yanga moko to uma ia na e hoi mai ki tato ka inga toke lau kohe haka mai henga ko ina hoki kukano watu kua Poli hoki e kapo te langi o na kua pama hoki te para kaupai a te tua ke tamana hoki petaina hoki te nā ki a helemo. Ke kua hengi e mai hoki te malanga te oti halo na ka inga tukua, mātu tukua hoki. Tato ono hai kou hai tato e paki tulanga te nā. Tato I hulu maki tu mōta ka tua tua ki te tua. Awa e ai kolo nā ngā luenga e pule lua ia ia nā ngā luenga nei. Ka pā mai lak nā taimi menei, tato ki tu mōta ka tua tua. Ka koi e lau te nā te hoki mai saka mahana kai kua ngalo. Weko tamana kua nā tonu ai te kāinga ia. Hela ngā aiga hoki nā euro ai te kāinga kā tēne kua hoka muta tana. Ngā lunga I te lalolangi tēne I heo tātou. Kai kawe pēr te kā pāki tātou ke tūlanga vai ia taki ala tēnā tātou haua la. E a ngā mōko e māu ki te tūlanga tātou o wā tūlanga tātou e olo I te. Mea loa noke mai te tua hai te lot hai te lia ke piki te lei ma te helelei. Ko te tātou o te nā kua passport te hai ai ai. Mau ai tātou ki sinua ni le mai kua mung mo iyo I hani mai mo ki tātou. Iyo kai hove mo iyo se tamaki ki hau lele ki hakato hai ki tamana tēnā. E kuia ke koi hoa hama tau le mai kua koe ka hano. Oi sa aloha. Oi hano a ngai ki te awa te tauranga o loi mata o te aloha. A tonu kai tātou ku pa mai ki hem tūlanga vena se maliu. Ko te tauranga hui tēnā o te aloha anu o te malini o loi mata ni. Mana tu e tātou toli hei to heonga I toke lau. E tu I hoi te awa e hawai te tangi o hakatoa hoa. Awa e tā awa lele maloloto awa hei lope to he tau. E ku lawa e pāke he tūlanga vena. He to he tau I mana ka ingana I nean hakatoa hoa. E vena hui la tūlanga. Ai tātou hoa katoa hoa, ko kalanga mai te oti mo ki tātou, ia o te tau langa te nā roi mata te aloha. E wehe katoa hoa tuai ki tamana ni, kai a ngā kuma mo ki tātou, hai e tino e ngalo ki tū langa o tātou ku tahei te nei o la. Mone mole ko, nā te matale I nā huma hei te haka mangal mai ko, kai heo ku hei hea hui kupu, kai mai hoki nā tue aina, kalungu mai ki nā tau iei o nā mahi nā hai atu e au, kai mangal mai ko, kai e wei a hei atu hoki he tau ni, kai ko te taimi te nei, mole tu nā rahanga o tau po, nā tu lawa ki lunga o te tūtolu, o po ka tahi atu ki kaukauna te tua, nā le tua, kai mai kau heo te muna lo mā te tua, kai mai mā lohinga o henua, Ara loho lahi atu koe e tau po mō koutou mā. Koutou I nā tau kia nā noho alua lunga nā tau pulenga. E kumai mawi te aloho te tua, ke kukat vēt koutou te olamant marahi, ma te o mamma hale yo tātou he nuāni, puto ni mana ki o toke lau. Ia, me hongu ki koutou ku tā hei balu palema I au tāli e unā tuli manu e hoa tila lalangi, le nā hongi nā alohanga tau po e kau eko au mā ohiu e tau po ke mulia koe nā alohanga mō koutou ma le nā ku tā hei mau mai hoki. Tā hei mai hoki ngā alohana he lawa I nunga I te tumutumu jau ke lani ke pāpai hiku I te hiku te ato I South Island. Aloha lahi a di a tau po mō koutou nā kau kona te tua muna ale tua, le nā hoki tkau hea wate muna alo mā tua o malele, pai mai mā alohanga he nua. Tau lang tau o ranga he hoi a tuki te koutou. Ko te mai tau nei kai te hia. Rit me te kou te hia o tai hia uli uli. Hai kou koutou o loi te awala o I kila haka lelei kooni. Sometimes kilo koutou e hiu koutou haka haka haka te awala. Kati kilo koutou tawale kuko pale ki he pou pe tahi tūlanga haka la bula vena. Te la haka tau muna te anganga lawa te haka alo alo. Kai kou koutou e vai tuai tau nei o I kila haka lelei te awala. Ni na kai ngato ke lau. Kai loha lai atu mō koutou. E na hukila haka minatua tuatou. Tu pulanga la iti alo hoki nga toi na muna lo matua wa kuna palo tanga I enei ka hoi nei ku taha pili mai kua I hoki lopa te aho e hoka muta ai tu langa tena hapa hai ki te hawa o palo ta tela haka ma malulu to e gina tu pula ma la di ma lo hi o ni ho ki go to ma tu ma na lo ma tu ma tu tu ai ho ka tu ma la to po e le do bu ko i te hanu ko ta u la ba ko u mu wa do ki te nga ta bu ki te ko e ki he ba e nga ho ko e ki pa lo ta ko e ki e ai ko ta mi nei ha to ha tu ko i to lo pa ko me bo ko to u ma le la ko lo lo ma e ta ma nga ma e kai ko he do ki ha ko ku pu ka ve na ho ki la ko e to li e ma to ho e ki na e un ho ki ko lo pola kana me ka ta ya du te tu mo ko lu a ke ka ke ka le ko lu ki ka in a wa na ha na ho ta li mai ka ko ta ne ko hi to pa ko me ye te ne na ba nga tu mo ko to e ho ka to ha to ha to klau to ha to li he ma
1: ta mana e ka ve ko
2: to te na ki na
1: ka ve ko to ko le ho ma hi yo ki ma ho ka ha ngde le ti o mo le te ka ta la hi le ki te ko lu a ta mana e tu ho na ta la ho ki ta to ho ki mai la re ta to ka wa ho ita po ve na ho ki ko manu te tu ki te ko lu a ha vali ngai te ne vai ho ka to ke aloha te tu ta ki ko lu e tono hi le mo mo tona ngai le ta to te ho la ki vai ho ni ka ho ka ta la hi le to ha ko lu a
2: ta ni ta ha to
1: ni
2: ma lu ti

Ia ko te malu tatou kāinga. E hoka tālo hatoe, ma toi hoka hetai, hoka hetai ni. E tari tono ki lawa kolua nei, hoka hui hui atu hoki tamana tēne ki ahoa laki nā pepe, nga mana, ni aho ki lawa ni hoka mtalanga, kotu kotu mo kolua. Ia ka hoka hetai ki tona aloha, ni kua. E mahai lawa ki tātou ke, hai vēnei, tā hao vēnei, eva eva vēnei. Hoka te itu la kote nei e hea loe, e hoka manatu atu ni, E haka mana tu atu mo koulua te hoenga pālota te ega heoko. Na he mihi ako. He mihi ako tō awano tēnei ke i heo heao. Ke i heo heao tō leo hoki ki loto te hoenga pālota tēnei. Ki te mea, mea hili tāua pē mā lō. Pē he mā lō te tino na pālota koe ki ei. Ako te mea tāua. I mean te pātina pālota koe ki ei. E pe ko ai lawa na pālota koe ki ei. Ako te mea tāua lawa ko lango na tō leo. E tau ki lawa lake hoka hui hui angi ai koe. Poko au hoki e tu hei ko te involve ki tāua i te. I toi ngā pālota, ne? I a kai, he aloa, o te taimi tēne hoki e, e he ngā tau ki lai, hoka mana tu atu te hoi ngā pālota, kai, tātou ke kira to toka hoki i te, vai taimi na, na, ngā lulu wa i te kelekele, ne? Te mahui e, ele mai ko te mahui e tēnei e 5.7, hoa hulu kilomita te loloto, ni kai ele mai hoki ea e elai hoki na ele mai kite vai ahi o katoa ele mai e lima lava kite te au te lahinga hoki lava nga tino kua kua hei e hoki nia o la tau hale kua aho aina hoki i ko he hoki te te araroa ni I e mō ki tātou ki lai, tāho ki lawa ki tātou ke tāpena pena mahe au ni uni. Ko nā, haka lawe lawe hoka hua heki ko vēnei e, e he tala noa ma ki tātou. Ko nā lōlonga, ko nā mahui e, ni? E kai mahe hoki lawa, iho, ko nā ahui hoki, nā mū, ni? E tahi taimi e he tātou i loa, e tahi taimi e kohi lawa e mahua lawa ko tātou. Ka ko nā, o te hiunami mana tūlanga lava vei au na natural disasters. Ni he pule ki tātou, o na pau lava ko te, na hai lava e te atua, tūlanga lava kūpā ki tātou ki e tēnei lalangi. Kai, e vei lava naka mana tu mahiokiri vei tuhi pai ia, ni, na mea umalele ka tutupu, e lahi na, tu nanga vale vale ako hi tauli na tau ako na mihi ako na e pagi tako te onge ni e pagi ta toki e ia kona o te meho ki lawala he maha ki ta toki control kona mahui e wakahe ki ta toki e ko ni uhila ki nei maangele ni maunga mu te e lahilele na me tau maunga i ki nei i au kilani ni ia vela vala e kikila ki tātou ki ei wai he mautino hoki lawa te lahinga na wakahai e ie lawa nā maunga ko heki kaka e iene he taimi e mū mai e he maunga nā maunga kua lewa lele te ia e he mautino hoki lape ve he atulanga i ei kako tātou ni tino kelihi ano ko tātou e taha pili lele ki tātou ta manai te langi o yo ti lava tātou mea hoi ko te tatalo ki a iehiu ke aloha ko hoko mole mole heo ani mai pui pui mole oleo mai ki te ki tātou ki nā tū langa e pā ki tātou ki ei i nā mea venei o a ehei e he tātou mālohi anga mai e ki tātou ki tā ohi ni iyo e ko te hokailo atu lava kahai ko iei ni ke tāpina pena e hei e lele he tātou mea mahai ke hoai kahai e tupu mai he mahui e pehe lolonga ni lolonga ki o tātou huale mo tātou kāinga o iu ti lawa kona me umale e nei e hoka ai aho ai nai o tātou ko nā noho nohonga mana i nā vaenga lawa o nā me ahoale mana me venei so ko tātou lake noho he auni pui pui o tātou kāinga pui pui o tātou ola ka hai maha i te tūlanga tēnei e he aho aina lahi lei ki tātou ni i ko te lapataki ngā lamo ki tātou o wā ko te mea moni lava kua ko taha pili lele mai nā taimi
e le vana kala vela ko hu hek mo kitato o ko te memo ni lava kua ko ta pili le mai na taimi e e le vana kala vela ko hu hek

0: Ia ko te malu tatou ka hokalongolongo, heo vea lewana e tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamaala mala maanga hoki a ngai lewa ki nga tui pui pui a ni. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua kua mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene e hui a hui. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tu mo koi hokamole mole te mātua. Ka ele le pia ko ke whakailo mai pia ko ko ki te malu tatou ka inga. Ni hako mole mole ka kohe ki tuko tuna hili tāua.
1: Ia ma lone te mātua, ia ko toko ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mō mōla wat he tai ki te aloha te aliki o nai e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou to hana o ngahe ala. Iho e hoka tulau atu hoki ki te mamalo na hai hoi au mala toha le tua ko pātele. Iho ma te mamalo o toki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngalo e ngai hoka hoi a tēnei ala leo malo ni.
0: Hello Maloni, e malo hoki halo ka tai la hilele ite tau hiunga Dr. Mary e mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki ko pa mai lava ni

0: kaha i nga lahi, kaha i e tau wale. I ako nga tui pui pui la, ko he awala tau a tēnā e maha ia i e koe te mātua, ke pui pui ia i e koe tau tamaiti. Ke nahe tau wale i nihoa mai, kua i loa, makitea, e hehoe ma pui pui mai ai, i a ola wa tātou hānau, ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello malo retai retai ni tui lave he te de tau ke ki matu pai ka ka nga e ala to hana u ko he aho ki late matu ona hana ye ne mole mole tokta
0: i o ki la ko te tui pui pui mua mua e hai ka hai ko tau pepe e ka to tona ono vai ya he tona matua e vela ko te mea ma he ani ni ko te e lo ho klava ko te ono vai ya he o e to tau ho ki ke hai ai te e ta ko he 6 week check o tau pepe ni ko te mea ma he ni la vala e ko ko te matua e tango ko te leho ni hai te appointments o pepe ma tau ho mai e hai tona hia ki ngā tēnā. Io e o mātou ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui mui, pui pui mua mua. Io, o te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoi ki te ngotua o pepe, ko te pui pui tēne, tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus, ko he hia mai e maheni takalahi i lawai nā tamaiti i lalo i te lima tau heanga, ka hai e tau wale tu lou e ka vepuai pe tata, ni, ko te tui pui pui la, tona lua he tui e tui, ni, e tui ki te, usually ki te vai o pepe i lunga, ko he tui tēnei e ono i a tau wale pui pui mai i te tui tēnei ni. Tu lo mua wai e lo tō kamatalanga kai e lelei e ni ho kamatala mai a tu lava te tui pui pui mua mō te ono vai aheo. Tai lelei ko i e tahi tui e ni e lahi ho kamatala tu hoki lava e tau te e te teine ho mai. Io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui ko he hia makahai e maua i a pepe mahai ke nimo ni a pe maua i te meningitis ka elele e he hoka matala lahi atu hoki a wai e ni e loa hoki nga tāwale mana haka matalanga ka elele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai a te matua. Ia, haka hea loa tu ai hoki la, ni te, te national schedule lava nā tui pui pui e tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tau heanga, yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tau heanga, ma te iwa tau heanga, iyo ma te toi tui lai hoa i te hulu tahi tau heanga. Iyo, kaitai.
1: Malo, kaitai la hilo de te hoko maalama lama malo ni. Ila e halo e ma ta hoki e la hilo hoki na polenga ni. Ma mana he hilo hoki la e tuhe hilo e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe hoki la pe ni a hoki ni hio hio ninga nei you know e tuku atu ki nga matua makainga i tau kikila te matua ko mole mole.
0: Io e ha koi ni e ki lato e ye lato hehili mani hoka popolenga io ko te hawe ko te hehili mo mo la batakalahi hoka heanga yau ki e i te ngā luenga e hehili ni e hehe nga tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke hai nga tui io ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai tina tawale

0: ia nana tākoa. Ko ia tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngā hakao ngā ai. Ko ki nei ni uhila ia i nā lā o te ola mā lolo. E hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui hakao ngā. E he hoi mahaunga lemo.
1: Maloni. Aloha, aloha te ana hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e, ele atu benei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, ua umatoku tui tauhanga te ku te ka.
0: Io, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te peleni e hoi ni, ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka, ko te pui puinga e anga i lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoi lava mata hui tauhanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoinga o nga tui o te hulu i tauhanga uma. Ke hoka tau he tau i lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei. I o nga mahuanga la iena.
1: Hei taini. Aloha. Ai anela te kua kavea ai te hulu ma tau ale o nga o nga lele. Mai he lava te mo nga kainga pahe huika.
0: Io, ei loa hoki e ki tātou ko ki te ala vai nā ilo i longa ko ki tātou tangata pahe hika e maua lunga tātou nu me lai maua i e tahi tau ale ni o katakita ki ngā tau ale hiuka toto maua lunga tau ale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i e o nā tahi he tau ale Io e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua i te heart attack. E haka e hulu i nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua i koe i te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nonoho hakatahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Io e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hokotahi i te hulu, io e hoi ngohi o i pepehi atu ki e tahi i te hoale. O te hoki la ni e tā wai te hoi e nā tui pui pui te hulu i tau heanga uma.
1: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
0: Iyo, kona aungo te hulu, nge koko e tau ale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mā hei ni e lahi lava e tahu e te ihu. Kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoa ai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino. Ia mahe hoki lava e vai. E iloa hoki ko te huiva ia e mahae ke katoa te tolu peli mai aheo ni. Ko te tale hoki e mahae ke katoa he lua tolu vai aheo. Ia e vē hoki lako te lahi ka lava te kehe kehenga koko e tau ale ti ngā ai nai te ihulu. Ka ko te veko te tau ale ma, te hulu mahea ni e lahi lava e he tau ale ti ngā ai nai e tahe lava te ihio.
1: Hello, Maloni. Ni anei la ni hi te puko mole mole o kainga ohi e peni vaenga ke mahai e hoki e nā kainga pui pui tēnei hoa mai piko te hulu hoki i loto kainga ke tā ohi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tēnei hoa mai hoko mole mole.
0: Io, hove ko te hita pumo mo ta wa lava ke hai to to pui pui te holo. E lo ho ki lava e he ai he tau mo ki lato e ono he holo lima tau hanga ki lunga ki lato e hai tama ki lato e ono mahina te matua mai e ni e tahi he malohi. E mahai ke e hini koe ki tau ho mai, peko te teine ho mai, ia peko te whamasi hoki e tahi hale tala vai, pe e he tau ka hai ko koe ho hou ke hoi tō tui pui pui o te hulo. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te ka hai koe e ma, e tawale te hulo ne lahi noho i tō poto e wakai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi ato hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahai ke ka vane tō ngoto i tō lima pe ko te ngaunga tō lima i o mana tua hoki ke hohano o lima ne ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe
1: aloa i alo ki la e o te tahi vihili koho mole mole ni e mahai la ke maua koe i te hulu ka hai kua umato tui i te tui pui pui ya e ilo veho ki la te tui e iei honao ngā lahi mole mole
0: Io e velo ko te mea ni e hei he tu e he lau pahe ne ni e ui lava koko e mahai ke maua i te hulu ka haina hai tō tui pui pui ko te lahi ngā taimi koko e he tau le tī ngā ina pe i kui te hale mai e loa hoki koko e he tau ale mataloa io e tahi tino hoki e ne he ai hoki ni aunga e mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino ka hai koko e hoai tama hoki e pui pui haka tahi koe matau pepe ka hai e hoai tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tahi te pepehi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vēnā hoki ko te kāinga kai vēnā hoki ko te community e tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te naha e tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tau a leho atu ka hai hai tō tui pui pui
1: Hello, Malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawa e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalama la mai a wala ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngalue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kavea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kai nga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau
0: Iyo wai e ilo ka hai e ni e hai tōtu i pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koi te hulu ni e pui pui hoki koi ke nahe tāua le mataloa ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lato hoki ki lato e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā ki lato hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki la te pui pui ki te ki e te ki lato i e nei e mahai ki tawa le ti ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hei vehe nei la te COVID. E ni, e hoka polengi au nā tui COVID e nei?
0: Kelela e kai ko han no hai to ya te covid ni e mahai ke hai ho katai mate to ya te o te hulu e veho ke la mo te ko te hai ni ko te na i loi longa ko e ye na la la te la ma lo lo e ho ka mau te no e ko na tu pui pui e he ho ni e he e ha nga le mo So, iyo, te hau tuanga la wala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mo ki tōku noho hea unio ni ki te tau mālulo te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
1: Te ngali la, kai tai la hila ki te koe tok koe kua tapena pena lele mo na vaenga uma yena ai ki la hea loa kai tai la hile le ka ko heki ho kai kua la te tau polo kala mek mole mole e ene heu tahi tala la vae hok malo hi ai hoki pe hau tuangi ai hoki e pe tuku mai hoki e koe awa ko tatou ko tulanga ye ki tatou ke lo hoki lewa ki tatou toke lao ni e he tokanga kai palo ki tai miteia kua ohelo tau ale ko he tu ko he hakiri lo ko e to mai ke he ho ni mai ki te ki mata ka e la ha tala muli muli la va hia tuku mai ke he ho ni ki tata va a kai nga ka long long mai ko mole mole mata wa
0: e ha ka mana tu pe atu la va ni ko na tu i pui pui e he ho e mai nga le mo e hili hoki te pui pui ne e veo te lea hili te pui pui lo te tonga hetia hili te pui pui ka kohe ki tupu ne kohe ki tāwale iyo te mamalo toke lau tātou noho hea uni uni iyo ko tātou hoanau hoki ko ni e mea aloha tāua tēnā mai te tātou aliki e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahi o ihoa e kai mahi hoki lava ki tātou umani
1: iyo la hello Dr. Mary e kabe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilungai ki nei te PM toke lau e momoli atu i te mato ho kahe tailahi lele ho kahe tailahi lele ki tō taimi ma te haka awanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei kai e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longolongo mai lava ki te ki mato ke ola malolo a tatou hua nau kame heo tatou kai ngā mai nā hoa mai pepehi mna ha mai ene e pipihi ni e ka vela ma hae tai lahi lea toi ki te koe ke aloho ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te poto ma te mala malama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te apu kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angalai ene mo ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mok tato ilunga tato ala leo tenei ka ke aloha te tua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tu hai kuna tau tuanga hoki man te a ngai atu hoki ki mua toke lau ina mea lava tau ola mā lolo ni te mātua a kai tai lahi lele ni mo tō tai mi
0: Iyo haka he tai ni haka mangalo mai hoki he kupukua he ala iyo manu hoki he lava he hana e koutou e kai mana tua hoki kona kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou ko ia lava te mauai te hui le mu Iyo e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau haka longo longo e vena hoki haka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te i te ala leo tēnei haka he tai
1: Iya haka he tai lahi lele haka mani e te atua ki te koe haka he tai ni Iya la te malu tatou kai ngato ke lau Iya ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mau ai hoki ia Dr. Mary ia kai mai hoki lava te heohaninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mau alai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e te heokalofo nā heohaninga ienei kai mo te taimi tēnei ia ke tātou la tātou pehe tēnei hoka hei tai lahi le
2: PMN Tokelau

0: Amene, ma amene. E fasane popole, ai changa le oli oli. Ia tui nātu ia te ia mea umatau te popole ai. Awa olo manatu mai o ia, ia te outou. Ia, ole mea alo fasiri le nā mō ta mā uma o Samoa. Peo na sau noa ia ilo tātou tofi le nei a fiafi. Leo mai ona sile vi inga ma le faaftai. Awa se fasi fonga wā lo tātou vāta puia ma lo tātou watua. E ale upu mai la fio ngā le li. Peo na fita i tūna ia ile sunga. I le ostau langa o nea fiafi. Le sunga ya pastor Rokeni Beresipi. Fafia ngā inga o le ka le sia a kepe Christian Ministry. O le Assembly of God i Samoa. Fa yelo leo fa tau wa. Fa leo aisa ta hato fa afitai le tofi. Fa malo mo li mau. Fa afitai mo le upu fa malo si au. Ta yala ina e pela ta hato fa inga malanga o fa yanei. Ai ana soifu au au na. Ola na fa nau fa atua tua. Fa afitai lava wale ole lea. Sa unia le leo le upu fe tau i tonu. Ma le aso fa apitoa mo ta mao si o tātou atunu upele o Samoa. Le upu fa la e au e tō matawina ai pea la tātou fa inga malanga. Lo fa ua upele ne ua lua vai aso o le masina o au kuso. Ie fa manuia pele atua ma fua ino na tumu. I lau sunga malfaltua le ngā lue ai a wale tala le leia le atua. Ai me se fua tau tua ina ia e ala mai le ngalu ngalu le ea le tātou por kalame fa aftai tele lava. Fa aftai ta po inga i kale si e fia. Ai asa mo e so se tafo al kelope no pia i ai. Fa aftai tele lava. Lea ua aftonu le tu la iva. O te toi fa talo fa tu ilau fonga ta. Fa fonga ta po e mai sa mo le ne a fiafi. Ma puane sa uninga fonotanga ma aftanga fia fia. A wavi inga o le ali. Ia pati patia fo ili sa o ta mai se tonu a inga nu e kale si e. Ia ai maisere tara le leia le atua. Ia masi o tātou atu nu upele. O sā mua e maise fo i New Zealand. Ia mano na anulangi a atua o lofa apea o na tau tuai. Peo na maasani a ila na whanau fa atua tua le nei aso tāua. Pati patia le alofa le atua le vai aso o alua tu. Ma ona fi au maasani. Le ne o mori mailo tau soi fua masu mātou ola. Nei fo i vai aso sālo na lua o au kuso. Lua afe lua sifulu ono. E ui fo ina faina isi vaenga o larolangi. Ono fitawa inga. Ai mai se fa ma i fiangia e ora soi fuanga nei. Ma le tau malu ulu o te tele maile nei vai aso. Ai te tonu lava lo ma fana fana ma apelepele ina pea lo tau soi fua. Ale tatou ta maa au ili langi. Ia, o le tatou proklame nea fiafi. A mai ane vi inga lea o tatou tala fou. Ia waa foi mea tupu o tatou wai fanua mo la ufa asau saunga. La lea is tatou to sports o no lo le ma losi le tatou fai tala sports. Le sunga ya to to menino. Ia a mai a lea, ia ona faa wau lea o tatou proklame o le faa patal noanga ta ua le nea fiafi. O le alo atu ya ili sunga le fatonu ma tato malo. O nisi foi o matua sa fa pia foi o na hafa ina ma. Ini vaenga fa inga talo so ifuanga ne. Iyo la efa afonga ma iai. Afa sifulu ma afuta mali sunga le fafenga inga ya Reverend Gilgamesa Eli ma le falitua le fafenga inga ya eti fui maono makasi. Awata to por kalame masani o le fono talo. Afa sutasi fa awau por kalame tunevol po. Sili matani o tuspa ia. Momoli atu alo faanga, maiva evanga, e mesi o talo sanga. Ia masa ni ai pio na tula e mai ai le sunga al faafenga inga. Ite ia uliele aso fo mua mua mfatani tali mai maona la vasinga. Tato po kalamele ne afiafi. Ia maile manuele aso tama. Ia wai leuwa vai atu. Ia oro sa muai esela na aso sa tama. Ona ufetau ilava maso mo ele o mai loa tonu po le ase winga. Ia au fita wila, ua leva la.
1: Ma alo fafutai la ufionga, ia hata alo fafoit fafoaga tantu watinu, ne fiafi o mau maia tantu vasalunga tantu po klamasani. Ia, ia, manto foi o lepi isi atatu ka lini a samu. Manto foi o le asao tama, sa le isi aso sao tama i samu. Sa na o le aso sao tina.
2: Okay.
1: Yeah. Yo taimi la na na faia la ni malo ye lan se bang na la taimi ne lo pe fa malu la lang ya tola le wo ye le
0: Ya
1: se tema
0: na. Ya se tema. Mm. Au sa moa ia solo na ole aso salo na lua au kusu.
1: Iyo.
0: Ile na fa a tula fono ine al malo.
1: I.
0: So so ai male aso malo lo taya.
1: I. Ah. Ye vai le ma. Kusala le se se ngala o sa moa malo lo.
0: Ya ta cho ile. Au fo le aso tamale ya se tema.
1: I.
0: Ya ile. Ah, ile se holiday.
1: Ile se holiday.
0: Ni. Ah, fa ta ua le ole. Ole sao tama.
1: Sa mo malo lolo sa tina, malo lolo sa tama, malo lolo sa kamiki.
0: Mane, ia. Ia, ole o angana a tunu e pele i ona tangata. Ona tangata anu u matu langa fa pena. Ia, a e tapo laki ai la ia, e tama. Ia, ia, a tunu, ia, o se mele lei. E fa manatu mai le sao ta u a mar tato fainga malanga o faine o kalma na yor fa malo so a wor tofi ne fiafi ia a wa fo e sao lele a sao lele a sao no tofi ia le a wa tso moli mau mari tus pa ia ma fionga le tua ia ale fo e pe spese mai pa mali ah don't worry be happy ia mali e fo le vi inga ma de asunga ia sulveta ia e me se fo e fo mai o lo fa tso mai Ah, esa o ele sa no angar chofi. Malia e meu fo e mai. E fail na. Ah, fail me na e anga e lunga lo waso. A ol popole fo ele. Aí fa fi fi lo ma fo fo. Ma anga ile tu.
1: Ma ya kwet va anga len sa no fi a le tato to fi le fiafi.
0: Ya.
1: Aru e fai lau ka avale.
0: Ia ka. Fa mangalo iai.
1: Fa mangalo iai. Oi sere.
0: Ia, ia. Ia. E lo pena fai, ne stofi na vai. Ia, ia.
1: Fa mel fiau ka kakonga, ia. La la wale fai lau ka avale.
0: Ia, e matang ofi e, ele fau tua ngar tofi. Ia, walu ala pela o nei vai tau Facebook. Ia, o tele na fei, tama, stresai. Nakta pela vol Facebook, ia. Ah, I was ona, so ona alu ai le mafaufau, a faina le mafaufau, bevesi ai tonu le ainga, al me faingofia ai, na firiki e lunga firiki, la no tope, a ol popole ai, ia wale si meso, ia ole le le imeronga ngana e lunga le Facebook.
1: E matau tia le tulanga na ele mfailava na vise, ni taimi le tatu atonu hoi, ile to telefo tatu wa, Ah, faali o lātou langona. Ai, faali lawa i...
0: Ai, le ilo faali.
1: I le mātapuia le o lewa na sa tātou fiofi i ai. O sosofa. Sa le ai se... Le mele o le se tāpula au sa unuanga le o au mai. O le ai lau pēia o le mea noa lama tu lo ule. Fafonga le atu. Ia. Se fafutai a tātou. O le tātou fu pito la au vāna fafasa lau. O le a... Il tātou nei vasenga. Walanga e o
0: tatu. Kerere nga luenga e fai maa wonga.
1: Fili upu, ya tue fatua i upu. Ya ae tue ya ilma la melmianga ka ole kofaa male ukanga ya ka ukeu keu.
0: Ya ole oanga tausili ya Samoa. Ele awa ia laupu ata mafai nga. Ya ao mea ia e faa me melo ya di Samoa. Faa mayore faa alo alo. Ole ngangana faa alo alo ngangana tamali. Eiloa lava tama tamali. Eiloa lava ata mata usala e lor ngangana e lor savali e lor tu e lor lea ya tere lo po fe we na upu mana anga tau sili ne vai chau ya ole si va nga wo atu sa mo mo lo wa ye le por kala me fo ile wa wa ile mata ata ata serving with a smile fa pe we ya ape on mele sa ta to tu pua e ma soi fua ne fo sa mo le me ala vale ya va Ya ye loa le va matangata ya emisela ufata o loa male au ayo le pressure si vaenga ye na so ona toli ma tongi mala i o lo sui ma tu langa fa pena ya aile ya one ja to vai vai ya ye fa pe un sa no le to fa fi fi al loto fa yo e sa mas fa la la vitele mai loa inga malo la la ya wala fi fu le si la la
1: Bali.
0: Ia pulea la vai oelo loto. Pulea lo mafau pau. Ia matulanga umai faina e pulea. Vaenga faina e leo i esta tomalos. Ia tatia.
1: Nani?
0: Tatia piona saunole. Le sungol tofi nea fiafi. Ia eleo ia laupu atam fainga piona. Ia leo upu batango fia samoa. Ia alta longo longo. Fa malosi au. Ia fa fi fia lo loto. fafifia e sau lo leo lo fifia a mesi na ngona e fa nau malainga fafifia ne stama tama fo e fafifia tina e en fafifia fa nau e mo mo fifia al fafifia tia a la po ta pena o le aung a le o le tuli tuai e na so so ta vale tu al me fa le awala pe pe au ina popole le mafau fau ma tu langa fa pena yeah welcome to the 9th of August.
1: Yeah.
0: There were via solentia ne oh call malu lusor.
1: Yeah.
0: Wa isa foi o kilani la.
1: Ah, but on my iole. Oh, foi le.
0: Yeah,
1: o
0: see you. Ah, see you your chau malu. Ah, ne la chau te a tu ko tsina plan sa.
1: Mm.
0: Ye ta tu tarsia. E lo tu mama wa so ma fan fan. Ah, yeah, yeah, matang o fie foi fainga mala. Yeah, me se mo matua ma fana witi. Ia lo fa pe ia lo fa tu ye nga se nga se tono mo tanga se nga se ma ia mo ia al ma na ia ma fan fan al fal ma ia ia a o ita to ia fa ma fan fan mo ta ma lawa ia mo wa fi so i fu ma lo lo ina ma tu la nga fa pe na ta to por kala me na vi nga ia a fo i mai o ta to telefo i en fa so lo ta to por kala me ma ni
3: PMN Samoa.
4: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pe fa pe foi. Fa mata ia vele tale ii, ma le tale masani e tau fia i la tau ma le fai o la tau mea masani ai. E ta tau na la tau e fai suenga o le tale, a nga i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa ilo i le fua mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Fua la au talavai, e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fua la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

0: Kia ora, Moisem.
1: Si
0: muru muru e lua.
1: Si muru muru
0: Ah, tari ai.
1: Ya Yesu.
0: Oh. Fasi Sito ta umo, sito fa fai bela fisi mo re. Se.
1: Ko ai tanga tanga fai lan sala. A wo ki o kali tu ma u fa te tari ai, o Yesu.
0: A wo ti o taru Tu mau fasa cari mana? Makanya, makanya sih di. Oh, ternyata fayal fa upunga. Watch you cari tu ngamau fasa cari. Ya, oh Yesus, ya lay, makanya.

0: Kana mo sem.
1: Ya, lesti bisi mo muli.
0: Hmm. Kana mo lesti bisi mo muli ng kornga. Hmm.
1: Ole puse nga sa wo meka wo yova iray.
0: Hmm.
1: Ole bisi di ole ale win ole upunga yova iray. Bro kusir kispa iya.
0: Ole ale ya.
1: Ole ale win ole Rale wing ole upu yova i rai ro ku si e pia.
0: Rale wing ole upu yova i rai ro tu si ai i le fiong pa ia le tua fa fo budget no si muri lo na toru mai ya seb.

0: o kilita o kilita tani me ale malu pe lo pola ale fsi le tani lea ataro ta tvala au sim tani tspa yesa romai pam zuwa ta romai peteli peteli sam
1: o peteli yero ngwa nga pai ngwa yako ai ai ale ngwa ngwa ngwa ngwa nga yai nga la kuya ko poi boy ele ngwa yako peteli Ore ngo pe sen de pa ngo ya. Ai ele ngo pa ko ko ngo nga ya. Ya pa no la ele ngo ka.
0: Ore ngo ke sa vai.
1: O pe ke ni ku so pe ke ni o.
0: Ya le la mo ma ya la mo ma. Ma taro ni sta tvarau.
2: Karana.
0: Karana.
1: Ya pa sai, pa sai.
0: Ya ai se o lusa.

0: te talanga i isu.
1: Ia.
0: E te tau i le tangata ngā lue, lana mea ai po lana.
1: I.
0: A o le ale tangata i le whenga i ngā fōu lava.
1: Ha?
0: E whai a upu ia.
1: Ha?
0: A whai ma. Oi fo i le tangata i le whenga i ngā fōu e whai a vo i upu ia a le ole mea ai a o le tau i. I le tangata ngā lue.
1: Tau i le tangata ngā lue. Pago mata to do e le sidi ma ya.
0: O le mea ai e te tau i te ngata whainga luenga a whamai le isi le whainga i ngā pō. E te tau le tau i te ngata whainga luenga.
1: Pago mata to do sidi mun muri ma ya mele fono. Pai ui hundatu pokalame ni tae au. O lea ua kuata te ai le lua.

0: Ese a oye su la lua, a sabay, yo, e lua lua, oye su. Yo, ma yo si da ingua, o e mkina, o aina ni si lua o leo. E lua ingua, a sabay, ye ye de ya po yo. O ba ingua ye su, sa kule o polo po, e di si lua. Ka ule le di de si lua, a sabay, o a, o lua lua, o ye su, ma le si lua. Ka pa kamu pau e kala inga pau, ia ori sini, po wai nga lei ngua ho. E si ngua le, ni nga ngoi a Yesu, a ele o Yesu, te alo le sua, o ka ka kai pia ka konga pa kamu pau e kala inga pau ho. E si hunga nga kala inga pau
1: ho. Ia kwa kwa mocha sirou sini mai a Sam Murmuri, o ai le ingoa, o le tangata le sa Oi le singo Yesu, ah, Yesu le tau mai le tara inga Paulo. Ya nga.

0: Tono mai is, ka mrai fono.
1: Patu jau siri ngā nau.
0: Nā varau siri ngā, kuna muni.
1: Ko te lainga i su. E te tau. Ko mea ai e le tangata whai ngā luna. Ai pa mai le iki tangata. Deu ki te e tiki sa lava o ai tangata lea o te koi mau ai.
0: E mero tani?
1: Ia, ko te lainga i su. Mau o le mātai o te fulu whai upo te fulu. E te tau ni mea ai e tangata whai ngā luna. I le tangata whai ngā luna. Tau pauru. Mōti mō seo mō te au po lima spung malvan. E te tau le tau i le tangata whai ngā luna. Mau o.
0: Mau o. O te tari mea ni Malu, Sam, o la fusiri o Yuso.
2: Ia. Mone aku hau kai kele lama. Ma ngai e saar kan o Yuso o la fusir kusio korosi.
0: Ma wala kusio korosi. Justice, saa o lei. Fafa kusio kontas.
2: Ma si kau ye, ia bu, ia paulo ma. Ma ka kanga ingoi ai Yuso. At maire o Yuso ye suro ngoi ngoi. Ta kuro kuro pe isi si ngai ngwa fambai. E lu ngai ngwa o ye su le si ngwa a o yu so le si o le si o ngwa. Ta mai na o le masu anga ngai e la isi tiap kala ya yu so lo ku si o tupa iya. O ngai ngai manga o po ngai o pa i doa ke le ringo anga ka ka ngai o yu so ngai ngwa o ye si.
0: Yo tamira tamira ni untu aku cele tanga tengo ya Yesu.
2: Oh, ya ke ya ke mo sano mo kene ngo lo fa wali be ya iteni. Oh.
0: Ne lo fa ngo ai tanga te. Ne i lo tanga tu spa ya tanga ta lo fa ngo ai la tu.
1: Ye fa umma ko lo ofisi.
2: Ya mi sembo buri ya mo. O ga kana no pelan karla. A o wosio kari ku ma o fa ta tali o Yesu.
0: I.
2: Ia
0: mai lo tari wale la fa'u mata sau.
1: Ale kau wa bakula ufe si ni mun mut.
2: Ia ole ole kan. Ole kan ega. Ka fa'i ide kua ya. Ya sa kan. O ema kua la wa abunga le. Ta mao. Ole kakaran nga. O ina ka kakaran nga.
1: O yopu.
2: O yopu. Ia o yopu fa mai yopu. Au hoti, o te ari tunga mau i whare i tali i o Yesu. I o le tata o yop.
0: Ia whaftai.
1: O si di mun mun.
0: Ia wha umai lo tatou leo a los furon minuti o te aile lua. Ia whaftai fo i mun ia fiafi i tai au. Maro ma futa mai whaftai le i manu mo tali u siri. Whaftai ramina moa mo whaftai mai ni tai au. Afta i sem, mrai fono ye fai mwe tato e olua. Se fia kuriska kwa siri nga mwe baso ura.
1: Walele, ye pune ala usu ngar kai kai.
0: Afta i.
1: Ye sem.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ye. Ye mwe nne yora uka kona sa uma.
0: Afta i.
1: Awuya. Mangwuya.
2: Ya, maro pa afta i. Ya. Abia ni ya bangoi. Pemboli ko da nga pa kai da sugar pa te ringa.
0: Tai.
2: Ia pa kai foi ina kinga ia kadi mai o fusil. O le la bo ko ulo. Em pa le le ia su su ia kinga ia kadi le si. Aba o fusil ina ko ko ka wo na fai. Ngai le e ka ka le ngo ia ni su. Kalau mau kuah saya kah, kok kira kah kah nak balik mambla bengar sih. Ada buat kah ini, ini ubenga rokok sih yang mau berkas.
0: Iya,
2: boleh dah ngah apa kira lah bagi aku pokra bengi po. Iya, ayah bu iya kau, kok kira kah sabo rokok ma ma fukam ma sagim ma seido. Iya wow. Kak woyo aku pun dia lebih.
0: Church of Samoa. Ile sign port nga le worship center.
2: Yeah, the kuala wow wow. Ta umbala nga le pure ho sen.
0: Oh.
2: Le ngu ho hei.
0: Iya,
2: moka uta ula nga le la maji.
0: Oh.
2: Iya le la kung basu anga nga saka le sita uye ile ni.
0: Iya, mtire ina chusu, ula tuya siro uso kan pa. La ngai kere mo samo ya na fakali be so la ku fa amakal ka lu ya o ye ke fe awo
2: ya
0: o ku lo pa la ya che kia
2: o me ngai lu pa la
1: le
0: Yeah, tell me. Yeah, famulu ya tuleli eu sunga mulai fono mulai sunga sen ia fafta ya tfoi tatu pa anga lo inungal pinfai langi lei malu ramel mo fafta tele mafta mai anga le ya tule tu al tatu tu